No, ya manca sormile, na na na na na na na na. Riepana ya ferama, na na na na na na na. Te dan riusa panide.